0: fanya muwe mabusia fwe mekumi ya mkumpre akon.
1: Aye buwe, e buwe, mabusia fwe, mekumi ya mkumpre akon, mamenko.
0: Mese pedi ya niwe fanya muwe mabusia fwe mekumi ya mkumpre akon.
1: Aye buwe, e buwe, mabusia fwe, mekumi ya mkumpre akon, mamenko.
0: Abusia, mabusia fwe, seye ye muyami ye ye ni.
1: Say ye,
0: Yeah, what do you want to do?

mo fe ka bi olorun ko olorun ko dide ninu agbara re ko da si oro yi ojo ma tin lo were were o ti pe osu kan loni mo fe ka bi olorun ko olorun da si oro yi Olorun o ti to akoko e da si oro yi Olorun pelu ti to bi agbara yin ena wo agbara ke tu awon eniyan isile abi ola aro yi oba dani ma gbagbe eni ni o Owo agbara yin te fi ko awon mo Israeli jade ko loku eru Egypt. Owo agbara yi wa sibe. Olorun na owo agbara yi laaro iko fi ko awon mo ijade. Awon omo to be awon omo yi. Awon obi won o le su won le wo. Inu ibarunje na wa lati di bi osu kan.

ani bi ti awon agbara okuku bi ti esu ba go si ni Oyo state yi Olorun tu asiri won Olorun fi ogun eyin ja awon ota.

0: da ehun emi a defend ni waju ni waju oga
1: pe le se yin
0: iwo eh elo ni se o da o ti ni 50 naira ni eh o pe ma so for guy pe 60 naira ni in so for guy pe 70 naira ni eh ti eni pe ki wo sa yoju je ko gari o kon mo pe eyan kan wa
1: lati le se
0: lo to lati le se lo to so won a yo won si so fun pe abi o da bo lati sare
1: ara ile yi bayi ile nse
0: so ohun ni amo ohun mo fi soro nipa pe teyan ba wo system ti an lo ni Nigeria o opolopo nkan lo ni di kin amo ka din won ti fi awon bi melo kan jofin
1: I feyan jofin
0: gugu apata la ma sun la ke kia kia
1: so I feyan jofin
0: ohun ni ohun ni
1: ta wa la wa fi jofin bayi
0: to ba je pe ile ise are won ba fe se dada kan ma je ki oro yi ko lo be ki won
1: kan tusu de sale ko gbe
0: ni ton ro ba kan lori e ki won ri pe won foju winu ofin igba yen gangan lo ni kaluku ise gbe lo to se pe bo se ride kia iberu yen wa mo nigba ti o ba ko se kini won ko ti mo pe alariwo of africa ni wa ni Nigeria a pariwo na ni a si dake
1: o agbodo je be bi se le na subodo lo be
0: eja ma wo
1: ka ma wo
0: eja ka ma wo tori pe eyin na wo lati ose to koja ko ti si kankan to wa ni akolu awon EFCC
1: no awon mejeje
0: ko ti si kankan to wa nbe ninu won a ti gbo pe ICPC ranse pe won a ti gbo pe DSS ranse pe won EFCC o ti ranse pe ni teni igbo ko wa wi kan wa wi tenu won kini nkan ton mo nipa kini bayi gbogbo awon ten so ni won si tun dagbada kakiri
1: won si tun dagbada
0: bo
1: iye DG awon lawon strong ninu interview kan ti se won ni but oro yen ti wa in court
0: se gba bo se wa ni court yen se o ye ki by as in ba se nsoro yi ni aro yi o ye ki gbaja bi amila
1: se mo pe
0: oro wa Nigeria na opolopo awon loselu wa ki ten se ni ile Africa a loju ti lo titi tori pe to ba je pe awon oyinbo ohun ton fi yato si wa niyan won koda ki ko to je jade ki are gan to so nkan kan leni toro kun ti rora ko
1: wi fi po sile
0: wi pe ohun fe fi aye gba iwadi iwadi wa le pari tan ke wa ranse pe pada pe
1: wo ma ba se won ri po je bi o won ri
0: ari ko je bi oro yi o amo won akoko so igba teni yo wa ti wa niti ju lati ko wi fi po sile o ye ki are
1: kawon ni goodness lati so pe ero o le boju ni je
0: o kokko kuro nbibi
1: da ko nbe ajo ICPC ni an call in jade pe awon ti recover 5.79 billion naira lowo awon it's okay laarin January si June 2026 mo lowo ikere tun owo to ye kan ti ri pa
0: okay dey 5.79 okay dey
1: for what is billion
0: se iru awon owo ta awon owo ta gbo pe o ti wuye o fo lo gan a n soro
1: awon degbengbe owo
0: awon degbengbe owo se okay ara nkan tan so ni se titi arakunrin to oga agba NC ki lo tin pe ti ile ise ifopo ile ise epo yi
1: okay NNPC
0: NNPC se owo yen gan loto to ba
1: ye kilo ko kiari kan mele kiari
0: ari mele kiari so se yen gan to ba je pon ba ri gbogbo awon yen gba se owo ni 5. kile pe
1: 5.7
0: billion
1: owo ti o to
0: ra dollar boya dollar ni
1: naira ni o
0: naira
1: en lo ambi
0: en lo mbembe
1: naira
0: oh
1: abi owo wo lo tun lo he ni yato si naira to ya ba eni je ba ri ti owo awon ara bi un ta lawon ti
0: ni eni kan la tin so
1: 210 kina la wa na se trillion
0: trillion ni ki se billion
1: 210 trillion naira o si sonu gbe
0: o ma so pon ri 5.7
1: billion
0: iyen o nse iyen o nsowo
1: iyen sowo
0: iyen
1: ka bi ese lodo
0: odo iru odo awa yi la ma ma gbo ta ma ma
1: ta yawo ma ga
0: aye yen ma ga ipe
1: idegbengbe pe kankan ra fun mi ni eto ku le je kan bi 5 billion kan mo dani kankan fun mi le eto seku le yin re
0: ti 500 million ba wo account elo eyin o kokko ma gbon
1: ora won freeze account mi
0: oluwe kokko ma gbon teyin o fe ma to sara bayi
1: so account mi ni pe
0: bo ni ti se
1: mo lo ti ri
0: koda ko je ijoba lo sanwo yen account ni pe ise bayi bayi le fi se
1: o kokko ni wa rojo
0: eru kokko ikoda eru kokko bayi gan te ipe o kokko ma gbon bayi ni pe bo ni ti se
1: aniki oku to wa leyin 5 billion yi

0: suna jin dadi da su we yan Nigeria da Botswana da wen su kasa Africa duka da suna kasan su sun ce we ba su so su gan su a kasan su kuma su fita kowa ya fita saboda haka wen su kasa na Africa kaman Nigeria kaman Botswana kaman Rwanda duka da Ghana duka sun cire mutane su har yanzu suna ana tura jirgin sama eje dawo da yankasan Nigeria da suna South Africa to muna tambaya abunde mutane nan su idina yankasan South Africa ba su nan a kasan Nigeria ne yankasan South Africa ba su a cikin su Ghana kaman su kasa da suna duka a cikin Africa dina ne to saboda haka muna tambaya mu ma yan Nigeria mu kore su su je kasan su su koma kasan su ne muna tambaya yan Ghana ma su kore yan South Africa su koma kasan su abun da yana zuciyar kowa da kowa a yanzu dinan me yasa mutane nan suna kashe yan Nigeria suna kashe yan Ghana suna kashe wanda ba yan South Africa ba saboda haka muna tambaya an kore su duka daga kasan mu ashe a kore company nasu kuma su company nasu a kore su duka su fita daga kasan Nigeria ne ai duka mu mun san su company na South Africa da suna na a kasan Nigeria a tambaya da muna da shi a zuciyar mu kenan muna mun sani kowa a kasan Nigeria ma yana da irin wannan tambaya a zuciyar shi muna fata za ku kira mu don ku gaya mana idan kuna jin da irin wannan magana kowa ya sa baki zamu kira muku su nambobi a lokacin da mun bude waya line don ku kira mu ku gaya mana inda kuna jin da duka abubuwa da ya kai faruwa inda South Africa sun kore yan Nigeria da yan Ghana da wanzu yan kasan da suna a cikin su Africa duka ku kira mu don ku gaya mana duka gefe da kuna jin da wannan magana to ana biyo kuma zamu yi hira akan abun da wanda shi Group Chief na Executive Officer na Nigeria National Petroleum Company na Nigeria NNPC kenan Engineer Bashir Bayo Ojulari ya fada we mutanen China an kawo su don su gyara su refinery su gida da ana yi mai a kasar Nigeria saboda haka ya ce we kudin Nigeria ba zai shiga wannan gyara da za yi ba su mutane Chinese din su company na Chinese din nan su ne za su kawo kudin su zo su gyara su refineries na mu da shi wanda yana Port Harcourt duka su refineries din nan an riga an kashe kudi mai yawa don a samu a gyara su fara aiki mutane Nigeria su fara samu mai amma har yanzu ba su aiki saboda haka an ce wai an je an kawo su Chinese su zo su yi aiki su gyara su refineries din su fara aiki to muna tambaya ba mu da kudi a cikin kasar mu na Nigeria kuma da zamu yi amfani da shi a gyara su refineries namu in mutane nan sun gama gyara dinan za su tafi su bar mana da kayan mu ne ko su ma sai sun ci daga shi inda suna so kafin su bar mana da kayan mu yaya ne kun ji da wannan magana muna fata za ku kira mu don ku sa baki a duka wannan kuma zamu yi hira akan yan sanda na jihar an da yan sanda na jihar amma a yanzu dina gashi rashin saro yayi yawa har yanzu ba yan sanda na jihar ba to in abu ya same mu a su su jihar namu su why ne zamu rike why ne zamu gudu mu je mu su ba mu goyon baya wallahi ba mu gane inda mutane su gwamnatin tarayya yana so yayi da mu a cikin kasar mu na Nigeria akan masala na rashin taro din nan ba muna fata a lokacin da mun bude waya line kowa zai sa baki a duka abubuwa da muna hira akan don ya shafe kowa da kowa a kasar na Nigeria ku ci gaba da sorawa
1: ibon dio ma biko oku na to ka anyi ji bia tata na oge obako obazi obia oku nke mbo wa ajuju ka anyi juru I mana ndi mba South Africa na egbu ndi Nigeria ugbu a aka ni na aka ekpe na achupusi ndi mmadu ndị mba ọzọ achụpụrụ anabala ndị obodo Naịjirịa izu ụka nke gara aga ugbu a egburu mmadụ na-apụ ọzọkwa gọọmenti Naịjirịa na-esi na anyị ga-abụrị na a ga-eme nke a na a ga-eme nke ọzọ otu ha bụ ezi. Anyị wee na-ajụsị, ọ dị mma ma ndị mba Naịjirịa chụpụ South Africa na ụlọ ọrụ ha nwere na ime obodo Naịjirịa? Ọ dị mma ma Naịjirịa si ha ngwa kwara na ngwongwo na ngwongwonu laba ebe unu si bịa? Ọ dị mma etu a? Ọ bụrụ na ị chọrọ ka a chụpụ ndị South Africa na ụlọ ọrụ ha nke dị n'ime obodo Naịjirịa, kpọọ anyị n'ekwentị ma oge ruo. Okwu nke ọzọ, ọ bụrụ na onyeisi ndị NNPCL a na-akpọ Engineer Bashir Bayo Ojulari na-akọwa na ebe a na-egwupụta mmanụ eji anya ụgbọala nke dị na Port Harcourt na nke dị na Warri, na Naịjirịa ewerela ihe a nye ndị mba China ka ha were ego ha dozie ihe a ka ọ rụwa ọrụ. Ajụjụ anyị na-ajụ ugbu a wụ, ọ na-abụ na Naịjirịa enweghịzi ego ha ga-eji wee dozi ebe a na-emepụta mmanụ eji akwọ ụgbọala? Ka ọ na ọ bụrụ na ndị mba China rozise ihe a ha ga-edozi, ọ pụtara na ha gwa anyị na ihe ha ji dozie bụ ego dị etu a, ego dị etu a? O nwere ka anyị ga-esi ma ego na-eji wee dozi ya bụ ihe? Ọ pụtara na Naịjirịa ewerela ihe anyị ji ihe eji mara obodo Naịjirịa, ihe na-enye Naịjirịa ego, wee nye ndị mba China? Olee ka ị si hụ atụmatụ a ndị NNPC na ndị China na-apịtọkọ? Nke ọzọ, bụrụ na a na-asị na ndị steeti ga-enwe ndị uwe ojii nke ha, steeti ọbụla nọ n'ime obodo Naịjirịa ga-enweta ndị uwe ojii nke ha, anyị wee na-ajụ ajụjụ sị, ọ bụrụ na ndị steeti enweta ndị uwe ojii, ihe n'ebe nụ wee ka n'ebe, olee ndị a ga-ejide n'aka ugbu a? Goro onye ndị Naịjirịa ga-ejizi n'aka sị na ọgị mere na ihe dị etu a na-eme? Gedu ihe egwu dịnụ ma ndị steeti nwee ndị uwe ojii nke ha? Gedu ndị a ga-ewe n'ọrụ na maka ihe gbasara uwe ojii nke ndị steeti? Nya bụ okwu na-atọ anyị ji bịata ata n'oge ọgbakọ Obasi Obia. Nke ọbụla masịrị gịnị, ị nwere ike ịkpọ n'ekwentị tinye ọnụ gwa anyị ka ị si ghọta okwu anyị ji bịa n'ụbọchị taa site na 0916-893-1000, 0915-333-4-893, nke ọzọ bụlụ 0911-333-4-393.

So, boye yin ti ese se ndarapo mo wa ikoni konga gbon magbe Wells Radio 89.3 FM no le tin lanfani ati mo gbo wa lowo bayi inside Oyo ninu ipinle Oyo on le to ten po lowo ni bi ta ti mo npe ke lo awon tin sele ninu ipinle Oyo ta wa yi ipe Oyo bodo gba Oyo ko gbodo baje ki Oyo mo si ba baje ki ipinle Oyo mo ba baje ajumo se gbogbo wa ni ajo se ni ajo jumo si se ohun ni gbogbo wa lajo pawopo bayi ta ajo se ti e dun ti gbogbo kan se eyo tori oni ilu e fe ki ilu ohun o baje e dakun awujo tin agbegbe odo tin e boye oju titi ni o iba se kankan le je pe niyin la nfiyin la pe o fe dabi ko ta wahala le o nje ki okan yin ke ma ni koruru okan kikini ohun tin niyin la to te se ti sapa sapa ti pa ti pinwe eyo egbe wa sori eto yi a ni gbowo lofe ni o egbe wa sori eto yawo bayin kan si awon ti to wa ni agbonu sakoso agbara ohun lati gbe igbese to to ate to ye a ke gbaja re sita e bo ti ya se ti a se pe won pe ojuse yin re o e mo fojuse yin le lai se igbese to ye gere awon ara bi won lala si ni bi o esin to ba ye esin loro to ba ro mo ipinle Oyo ayanjo e lori eto yi eje nfi eje nfun yan kan si lanfani abe yan meji ko to de pe a bo sinu abala keji eto yi 0901 6 893 1000 ati 0915 333 4893 to fi mo 0911 33 33 893 be ba wonu awon oja mi bayi e mo wo pe soja na si leleyi ni boju ona be ti ri papa julo akoko ojo ta wa yi e wonu awon oja mi bayi tojo ba ti ro bayi ko ni sibi te tese bo mo potopoto ere fo le bayi oluwa re ba tin tese bo kini on o mo gba bata mo yan lese le yo wa mo wo pe iwo olon ta lo ni wonu oja yi loni bayi e ninu ipinle Oyo wa yi na ni o awon oju opopo na mi bayi be yan ba nwa oko bi o ba mo oko wa Olodumare o mo jari jambo oko tori bi o ba ti ni ko npe owo fun ko to bayi oko mi nsare bo eyin o ni mo pe npe owo Olorun o ni jari laburu lase Olodumare ko loju ona ti yin se ri se ko to giriwo wa nbe to de panpe kule oya e pe wole o a ni ri jamba awon omo wa na o si ni sinrin o en ta je la nwa a ni pade nti o je wa oko koda lagbara Olorun o ni fi eje wa patiti laro

0: mọ́ gbàgbé pé lè lọ́mọ wò wá náà lójú òpó Facebook wa Wells Radio 893 FM fanpage. Adébáyọ̀ Tìmílẹ́yìn tí wọ́n ní ẹ̀ṣẹ̀wọ̀n àdúpẹ́ àti rí yín ẹ̀tí wà ń bẹ̀rùn ẹ̀ṣẹ̀ púpọ̀ ìfẹ́ wa tẹ́ nínà ni. Ẹ̀ṣẹ̀ o wọ́n ní tí wọ́n ní bàbà láti yànà Fádépẹ̀ Academy. Ẹ̀ṣẹ̀ o lára àwọn olólùfẹ́ wa náà ni gbogbo bàbá ẹ̀ náà wọ́n ń kàn sí a. Ẹ̀ṣẹ̀ o ó yà o ẹja bọ́ sábàlà kejì ètò yìí. Inside Oyo leto ninu ipinle Oyo na lesin lanfani ati mo gbo lowo ago meji abo ti koja aseju meji ninu kuluha eyan ago meji o koja aseju meji le logbon ninu kuluha gege be ti mo pa bala keje eto yi lati mo lanfani ati soro nipa awon iroyin to ne se pelu ntin sele ninu ipinle Oyo ti wa ti wa ati da bala keje ohun na no ni papapa ka mo fa koko sofo e mo pe akoko ojo la wa yi akoko ojo la wa yi o ko lodu mare ko mo so wa eyo akoko ojo la wa yi ajo tin wo ye ojo ojo yan ni meti won ti se ikilo won fe ikilo lede ti won pariwo pe awon agbegbe kan won tan na pupa bayi ni tin tan tan tan tan pe o se se ki ewu ekun omi tin fo mi yale waye lawon agbegbe atawon ipinle kokan o lara awon ipinle ti won wa ka ipinle tan ka mo po mo ni won latari ojo ojo aroro da atawon ojo tin ro won ni papa julo e to ti e ti bere lati inu ojo kene osu ta wa yi ojo kini osu ka osu ta wa yi won le to ti bere inu ojo kini osu ta wa e mo osu keje la wa yi won ni awo e titi ro to ti wa be lati ojo kini osu keje won ni yo wa ti e wo ojo kewa ni o oni ba ti fi lede inu be nu awon mele na ka po o sugbon lara ipinle ohun e ti do je wa logun nu inside Oyo e ti mo ipinle Oyo ni ipinle Oyo na wa lara won ipinle Oyo na wa lara won ipinle to se ye te kun won ti so pe o se se o ka wa na ri ekun omi tin fa omi yale la se wa nke tantan bayi ta n pa ifan mi e mo dale enu agbara e mo dale enu ojo e de mu pe yi hello e ka san o
1: e ka san ma o
0: e ka san ma oruko yin ati bi te tin pe wa
1: ya saturday lati eleyele mi o
0: e se mo ya saturday
1: lati eleyele mu tin pe
0: oda
1: e jo ma ni adugbo wa ni eleyele awon won de ni ka ma ma dale si egbegbe titi a de ti ra drum ta n ko ile si a de ma ri awon moto to je private moto awon aladani ti se moto tijoba yen to ma wa sadugbo tele tele to ma wa n ba wa gbele ati gba ta ri won mo awon number awon kan to wa lowo wa a pepepepe ojo ta pe to te da won ni awon atijoba pe awon ni issue so a de te ma jale si inu kota tabi ka lo ma gbe sori
0: iyun otona iyun otona etun adugbo yun etun juwe
1: ti eleyele ni sugbon ta ba nbo lati dugbe ke nbo wa seleyele e koja mobage agbo olopa e de benjamin e koja benjamin wa sale die si won pe be ni taukotet so laarin street yen nibe ni adugbo wa ààrí àwọn kólẹ̀kólẹ̀ wọ́n dẹ̀ ni under northwest láwà onírèké northwest
0: ìbàdàn northwest ni onírèké
1: bẹ́ẹ̀ ni
0: ọ̀dà ẹ ṣeun àwọn tọrọ kan náà ti ń gbọ ẹ ṣeun ó ti bẹ́ẹ̀ ṣe sọ ohun ó dá o ara rẹ̀ náà là ń kà yìí tí mo fẹ́ kẹ́yìn ara ilé tẹ́tí sí látàrí dídalẹ̀ sínú àgbàrá pé kò tọ̀nà kò bójúmu ẹ̀bẹ́ ti ra agoro ohun tẹ̀ ń dalẹ̀ sí ohun tó tọ̀nà nu àwọn tó sì jẹ́ kó tíjọba fi sí àágbọn bíi pé àwọn báyìí ni kó máa mójútó àwọn akólẹ̀ àwọn tó ń fi ọkọ̀ kólẹ̀ kódọ̀tí tó jẹ́ pọ́n ti níbi tí wọ́n ó ti lọ dà sí tí wọ́n èsún tí wọ́n ó sì ṣe mọ́ sí yẹ kán ṣe ẹ̀yọ wọ́n ó kàn sọ́dọ̀ yín náà láìpẹ́ tí wọ́n sì wá máa gbé àwọn lẹ̀ ọ̀hún bó ti yẹ ẹ mọ́ dànù àgbàrá o ẹ mọ́ dànù òjò ó léwu púpọ̀ torí bẹ́ẹ̀ bá dànù òjò tẹ́ rò pé yóò lọ àbẹ́ dànù àgbàrá tẹ́ rò pé yóò lọ o le lo duro siti kan ko lo di oju oju kota abi kan ngbo o ba si dibe omi ti ba koja omi ohun o ni raye san koja ni o wa dipo mi npa lera won ti o fi ga soke ngbo o ba ga soke ni o ba dipo ya po loju inu koto o ye ko gba koja ni o ba gba gbogbo oju popo kan ni o dipo yin ya wonu ile onile iyun ni fa omi jade agbara ja sobu Olodumare oni ja rogo mi jale o na la fi se kilo nisin pe ajo ni meti gan funra won iyun ajo tin woye bi nkan tin lo loju ojo awon gan funra won ti fi oro lede won ti se kilo pe awon agbegbe kan wa awon ipinle kan wa to je pe in tana pupa bayi ni pe o mo se se ki won ri lokolo mo ja rila lumi omi jale agbara ya sobu to tin kilo fun wa ipinle oyo na si wa lara re eyo iya wa lati eleyele edakun e ba wa so fa we yan yin kan mo da oju agbara inu goro na ni kan mo da si awon toro kan to je ki won wa wa kan mo wa ba yin gbele ohun awon na tin gba bayi igbese to ba ye ka wa na gbe lori e a gbe to je pe won bere si ni mo sise ohun bo ti ye kan se ti won si wa mo ba yin gbele yin danu te fi ni mo da si oju agbara abi bo mi pe ya ti goro ohun ba ti kun ko ya ke tun wa nu apo kan te mo di si e sugbon lai pe lai jina awon to je won wa gbe un won mo wa bayin gbe e seun to te ba sese ndarapo mo wa inside oyo ninu ipinle oyo ho na le ngbo lowo e ti mo mu royin ohun kin te waju lori e ajo ni meete won ti se kilo e mo dale oju agbara tori o sese ki oro omi yale ko ekun omi tin fo mi yale ko mo ba waye ni ipinle oyo apinle oyo na wa lara awon apinle to tana pupa ko se se o waye o o ye je nte waju o da je nkokko mo pe na hello e ti wole e ka san o hello hello o fe da be pe oju opo odo won o ni nkan o ti nsele te ba le ba wa tun pe e le pe wole pada e seun e se nte waju lori iroyin ohun se mo pe ninu ipinle oyo na ni gbogbo nta ko wa sori eto ita mo lanfani ati pe kelu iroyin mi re te ba gbagbe lose to lo lori eto yi e mo mu royin kan wa ti mo nsoro nipa awon tin sayeye odun egun atawon tin tele legun ti mo pe e mo jabe ba tele legun o e sa ajoyo e sayeye yin ninu rorun ati lalaafia iroyin kan re to lagbara e de mo pe na hello e ka so
1: hello e ka so
0: e ka so saru kan yan ati bi te tin pe wa
1: ope ni ade olukayode ni o lati ku ola ata
0: e seun ewo bo la gbegbe odo yin bo la dugbo odo yin
1: so e ku eto ilu o
0: olorun lo se
1: seri onte meri so ni ati ile yen ni wipe emi re pa mo nigba ti jota ikoko wole nibi ton pe ni asunle emi ko lo nse won second best so that awon ile yi wa le ma fi pe gas jade adet ma fi fertilizer e te ka wa wo ni se ko a ri to jomo ya ra ona wo mo wa to lo ko eko

Ibi ati menu duro lose to lo ri. Opolopo igba ni asi nlo mo ki awon ti o jore wa gogo ti asi jo mo yi odi e mo kiri. Igba ki gba ti a ba si soro kan ti kako ati iyawo re. Gogo wa ma se yeye pe pa mi nku se ori bembe si oko iyawo kako. Ibi ati menu duro lose to lo nu. Ibi ati wa gbe ni lose yi. Bi e fun ni ojo mesan fe lo nigba ti o si di ale ojo kejo ni emi ati kako ti di eru wa sile bi ile ojo kesan si ti mo ni ati se isu ti a si gun iyan je ni won ago mejo abo owuro ni ati mura o di ile oba ki a si to de ohun o papa ti te ite si gbangba ogun wa gbogbo ilu si pejo awon eniyan po bi igba ti esu ba bo bi esu ba ja sinu oko opolopo ode ko iti de nigba ti awa de sugban ki a to di pe bi ago mewa abo lu oju gogo won ti pe eyin ore mi iroyin ko to afojuba o eru awon ode won yi nba awon ti o wa woran gogo won ni o sigbanle won wo ewu ode won won fi apo ode ko apa won fi ako ada won ko ejika omiran wo sokoto omiran san bante gogo won si fi ogun pa ibon won o dudu bi ose n ko ni le so oruko gogo won fun yin tan sugbon won o so die nipa awon mefa pataki ti won je ogboju ode julo ninu won eyin ni pe awa ti a je akoni je meje ti abamu emina pelu won won daruko won won daruko wa bi a se to lesese ni waju oba eni kini ni kako dikumekun mo so itan eleyin fun yin elekeji ni imodoye ti o je ibatan mi ni di iya nigba ti o di omo odun mewa ni aja ti gbe lo odun meje lo si gbe ni odo re ni odidi odun meje na eyo atare kokan ni o ma nje lojojumo o mo ogun pupo pupo o gbon pupo o ni imo pupo o si je oloye lori ode eyin ni na ni o si je ki gbogbo eniyan ma pe ni imodoye eyin ni imo dapo mo oye emi ni o duro si ipo keta eni kerin ni olohun iyo ti o dara ju gbogbo okunrin ti nbe ninu aye lo ti o mo orin ko ju ti o si mo ilu luju bi o ba nlu ilu efi a ma ru bi o ba se nko orin ina a ma jade lenu re orin ogede nisi ma nko eni karun ni elegbede ode o je omo eniyan sugbon arin awon eran ko lo gbe si lo dagba si nitori nigba ti won bi oju meta ni oni oni meji si waju o si ni okan si ipako eleyi ba iya re leru nitori omo oju meta ko se bi iya re gbe sonu sinu gbo ibe ni o si n ba awon inaki rin ti o di alagbara nigba ti o pe o wa si ilu o si n gbe ile oba sugbon iwa re le pupo bi tinaki ni ori o na lo si je ki gbogbo eniyan ma pe ni elegbede ode nitori elegbede ni baba anaki o pe die lodo oba oba ra ibon fun o di ode a ma gbo hun eye a ma gbo ti eranko o si lagbara ju kini hun lo bi o lu ko dun bi o gbe lule ko bikita irin kan ko si le pa lara eni kefa ni afo iye eleyi ki se ara ilu wa o n ko ti le riri bi ko ba se igba ti oran oke langbodo kan le yi tafatafa ni okunrin na eye lo si je nitori dipo irun iye kekeke lo wu lara ti re jade igba gbogbo ni o si ma n tu won ki awon eniyan ma ba fi bu iye apa re po
Iye apa re po, eyi ti o wa, nibe si to, eyi ti o le ma, be nyanfu, sugban, nigba ti o ba si wo ewu, bo wan ma le, enikeni ki iri, igba ti o si man lo, ni igba ti jamba ba deba, ni igbo ode. Ibi ki bi ti, afo ye, ba ran ofa re ni lo, bi on ko ti le ri nkan na, bi o ba sa ati sokpe, on fe ki ofa un lo ba, ofa re yo lo ba nkan na ni. Sugban, on ko godo loju, meje lo, loju ma, bi ko ba veri, bi non soko ti, alakbe di oron, eni to fi ofa na ta baba re lo re. Eni keje ni aramanda okunrin. Ti se ibatan afo iye, ni idi baba, oje abame ni yakan. Bi o ba wa ninu oru tabi, ninu na, otutu yo ma mu, bi ina na ba si ti ngbona to, ati bi oru na ba si ti koto, ni otutu re yo ma mu pato. Bi otutu ba si mu, oru yo ma mu oun, odidi, odiodi, ni gbogbo nkan ti re mbo si. Bayi ni aje onirunru eniyan ti an lo si irin ajo nla yi nigba ti gogo wa si duro tan ti a to leseese oba gba wa niyanju leyin na ti o si dake imadoye bere oro o bere si oro iso o wi bayi pe eyin araalu wa gogo eseun ti e wa lati wa wo wa loni o e wu wa bi omo eniyan Ese bi omo luabi si wa emu ki ori wa ya emu ki aya wa bale esi mu ki okan wa si si irin ajo wa bi ko ba si ohun ti o se ese ki dede se bi ko ba ni idi e ko ni dede se bayi ri wa gbogbo awa ti en wo yi oke langbodo ni an lo o nitori ilu wa yi na si ni Ajo ki dun, titi ki oni le mare ile re o. Ko si bi idale ti le dun, mo wato ki amaran ti le wa. Bi ilu eni kere ti o da bi ite ye. Ilu eni ni ilu eni o. Bi ilu eni ba doti, ti o da bi atan. Ilu eni ni ilu eni. Bi ilu eni ba si yon renyi, ti o ju anwo lugbe ebe kula rara. Ilu eni ni ilu eni. Awon onilu si ni si nse ilu awon ni so ilu idoti di mimo awon ni si nso ilu kekere di ni nla sugban eni kieni ti o ba wi pe ilu ohun ki se to mo gongo su eniyan ni ninu opolopo opolopo ninu opolopo ye ati imo mi mo ri pe irin ajo ti o lewu ni o wa ni waju wa Ibi yo ma gun ori ibi, iya yo ma gun ori iya, iyanu yo si ma gun ori iyanu. Bi atin lo ni, bi atin lo koni a obo, okolopo ki koni yo fi ojuri ilu yima. Sugban, bi aba lotan, ema se gbagbe wa o, inje mo kinyi loru kwa anwen elekbe mi, wan yi, anwen alabu kwe niyan, tin lo si oke langbodo. O digba o, o digbere, a fi ile sile fun yin, a fi ibatan sile fun yin, a fi ile sile fun yin, a fi ona sile fun yin. E jowo, e masa iseyin de wa, bi a ba pada, gege, bi a ko ba si ton pada ri yin man, ipade di orun. Nigba ti o pari oro re yi, gogo awon obirin bu si akun, awon okunrin si fa oju won ro. Sugban, o koju si wa, o wikpe, enye legbe mi. Ti an lo si oke langbodu, e si o kanyi giri o, ki e sebi alakbara. O go wo lo wa, fun eni ti nse afe kiri, ni inu aye ti ko se, ilu re lo re kan. Iyi wo lo wa, fun ole eniyan. Ti o to, ti akonyo okunrin, mo fe ki e mokwe, atari ole. Koto ekan, ekan na alakbara. Bi fari re ba duro ni seju kan. Iseju keji ni asiri re yotu. A tiri ti enyi fi fajuro. So deke se ti re, la arin egba, o ba ti re lo. O gedengbe se ti e, la arin jesa, o ba ti e lo. O gumala se ti e, la arin yoruba, o ba ti e lo.
Nje mo bi yin, a o se ti wa, tabi a o ko ni se ti wa. Ona ti imado ye fi soro yi dara puko. O si mu wa, lokan le, gbogbo wa fi ohun kan wipe a o se ti wa. O ya, eje ki a lo. Be ni a kori si ona, gbogbo eni yan si mwa te le wa, wan si wa de bode. Ki wan to fi ekun pada, ki wan to lo si ile wan. Leyin igba ti gbogbo won pada tan, okunrin arugbo kan tele wa o, nigba ti a si arin die, ti o mo pe gbogbo eniyan ti pada tan, o da wa duro, o si ba wa soro bayi pe eyin omokunrin, lilo ni en lo yi o, e sora nipa eja, e ma se se ikorira ara yin o, owo meji ni gbe eru de ori, omo ika marun ni si n gbe onje de enu. Evi ima yin so kan, lati o ni lo, ema se ranti ile ma o, ibi ti o na ba koju si, ibe ni esen ba lo, bi awon eran ko buruku ba yo si yin, eba awon ja, bi awon abame, buruku ba yo si yin, ban yo yin lenu, eyin na yo won lenu, bi o ba si ku eyin nikan ki etun eru ara yin, pa, bi e ba gbo oro mi won yi yo dara fun yin sugbon bi e ba ko won ojo nbo nigbati eyin yo wi pe okunrin arugo na si so be fun wa nigbati o wi bayi tan o fi omi je pada leyin wa o ba ile re lo n ko ni le so ohun ti oju wa kan ki a to de igbo orumole ki a to la igbo orumole koja tan bi mo ba ri aye won ma so yin ni ojo miran sugbon ko ni sai fi enu ba ti oba ilu kan ti o je ore mi ti mo soro re fun yin lana pe mo pade nigba ekeji mi ninu gbo orumole ilu oba na ni mo ti so pe mo ba ekun oloju kan ja nigba ti a nlo si oke langbodo yi atunde ilu na o oba na si se itoju wa pupo o fun wa ni opolopo nje o si pese fun wa fun irin ajo wa o na lo je ki mo pe aja ohun je lo ti won ni moji koku o awon ota mi ni won gbe pamọ ki won ba le ri aye mu mi leyin igba ti a kuro ninu ilu igbo orumole tan ti a fi orile ona oke langbodo ohun abami kan sele si wa bayi ni se ni adederi ti igbo yi pada ti a ko ri oju ana mo a ko le ya sotun a ko le ya si osi a ko le lo si waju a ko si le pada si eyin igbo na di o si dabi ogba yi wa ko n ko ro pe ekute papa le ri bi gba koja nibe a gbiyanju ki a ge won ki a ge awon gi won yi sugbon bi a se n ge won ni won so di nigba ti o pe afara wa sile fun iku a wi pe eyi ti o ba le de ki o de sugbon nigba ti o di oju ale ojo keta ti a ti duro si oju kan yi ni asakiyesi ti a ri awon eya nla meji ti won de ti won ba le ori igi lebo odo wa bi kako si ti gbe iban ki o pa won ni elegbede ode ju owo si ki o dawo duro nigba ti o si pe die ni a ri ti elegede ode papa yinban si okan ninu won ti o pa n ko fe ki e gbagbe pe o gbo ede eye ase oro ti won so ni pe won gbo pe nigba ti o fi juwo si kako ki o dawo iban re duro okan ninu awon eye na eyi ti o pa wa ti o pada wa pa nikeyin ni o so fun ekeji re pe kako ni o ko iyonu ba wa o nitori obinrin alaise ti o pa ni igbo nla ni jelo ti o si ke igbe re lo si orun eye na si so pelu pe bi a ko ba je pe a pa ohun ti a fi ohun rubo lati se etutu ese buruku ti kako se inu olorun ko ni dun si wa o a ko si ni le yo ninu bi ti a mo yi lai eleyi na ni o mu ki elegbede ode pa gẹ́gẹ́ bí àṣà ilẹ̀ wa a mú ẹyẹ náà a la inú rẹ̀ a bu epo si a gbé sí inú apádi kékeré kan báyìí a gbé lọ sí ìdí igi ńlá kan tí ń bẹ lẹ́bàá ọ̀dọ̀ wa
inu Olorun dun pe aronu piwada ki se nitori ebo ti aru o sugbon nitori o mo pe iba se pe ani oye ju be lo ni aba se ohun ni ona ti o dara ju eleyi lo ibi ti a ti menu do fun tose ni ta fi ma pade abi ta to fi ma tesi waju lose to nbo ba pade pelu ogo Olorun a pade na lose ti nbo na ni ama bi ta ti menu do fun tose inu gba ti o ba fi di lose ti nbo ta to fi ma tesi waju lori iwe ti a nka yi ti a pe akole re ni ogbojo ode ninu gbo orumole e to towo baba wa dio fagun wa jade lanka lo eku kale

0: sir.
1: It be that is 81, no?
0: Aha. What does it? It is well.
1: What is it? Well, I ask her to say, Lord, am I being no? It be that is 81. Or let's see, Baba.
0: So, I just heard you. That's what we need on Kakesa.
1: On Kakesa, till on Kakesa, so. Eyin agbalagba yo ba eninu paka
0: ninu
1: paka bayi
0: ninu paka ninu esoko
1: esin baba
0: lomo pandoro ngbo
1: ni lomo pandoro ngbo esin baba mi ade olu esin
2: olaju sarase
3: ka to ma lo pressing ayonu
2: olaju sarase
3: ogun sona fi ko na ngba kan
1: hello
4: hello
1: Owe lesson oro.
4: Owe lesson oro.
1: Oro lesson owe.
4: Mo wi ba so nu.
1: Ke so owe o boro ba so nu ni.
4: Boro ba so nu owe la fi wa.
1: Oruko yin ati bi eti eyin te fe mo owe le tin dori owe kodo yi.
4: E o ke mo ba ti gbe ni.
1: E se oruko yin ati bi eti pe wa.
4: Afisi lati Fatusi.
1: Afisi lati Fatusi.
4: Lati Fatusi then.
1: Onkakeje. Kilo kakeje so o won ni pele pele la fi se kini
4: ta fi pa mukuru
1: la fi pa mukuru kini
4: amukuru pele
1: te ba se dada aje gbo but da wa afisi lati Fatusi
2: o
1: sa ni bridge Fatusi so nbe lalafia
3: ka to ma le bo
1: ba n gbe ipe o
3: ni bo n se yin
1: ala fe yan na na awon ibere ta awon eyan mu nje dogo hello
5: ba se la tam loko
1: Bose lati amuloko bo loju ona yin lamuloko bayi o tori ojo bayi
5: Dada ni
1: so wa lalafi ara
5: Be ni sir
1: Owe lesin oro
5: Owe lesin
1: oro ba so do ko bose
5: Owe lafi ba
1: O ka kini so ka ke wa bose lati amuloko
5: Ikesan
1: won ti lo baba wa di olu ti mu
5: Ikejo
1: kilo ka kejo so na oga wa Henry Won ni sigidi To ba fe se ri ete.
5: Sa.
1: Sigidi to ba fe se ri ete.
5: Yo ni ko gbo mu lojo lo mu mi.
1: Lo mu mi e seun.
2: Olaju sarase.
3: Bo do nothing se be ngba kan.
2: Olaju sarase.
1: Ma ba n gbe ipe.
3: A to ma lo ku kin bo.
1: Sigidi to ba fe se ri ete yo ni ka gbo nlo sodo lo mu mi.
3: Se
1: sigidi le mu mi.
2: Olaju sarase.
1: Ma wo le ma rora.
3: A to ma
1: da mi daada.
3: Lo ku kin bo.
1: Oga mi ayo Emmanuel Ojo niyan. Oga ti wa to nse be to nse daada fun alapa.
3: Osupa no fin ka jo ngba kan.
2: Olaju sarase.
3: O to di pon pe calendar de o.
2: Olaju sarase.
1: Yo se ni le gba ipe kankan ma.
3: Ori
1: ijoba akoko.
3: Pa no fin ka jo ngba kan.
2: Olaju sarase.
1: Awon ti o pe wa leyin eto ni. Won fi atejise so wa si wa.
3: O to di pon pe calendar.
1: Iyawo Olajide kan pe wa leyin eto.
2: Olaju sarase.
3: Oru na fin ka wa ta ti o.
1: Iyawo Fatima Yusuf kan pe wa leyin eto.
3: Oru na fin
1: ka. Oda wa afisi kan pe wa leyin eto. Ero bani soro to ja si kan ya agbon magbe re. 080 abi ero bani soro temi gangan. 080
3: o to wa
1: 7520 7464.
3: Bi mo gbagbo.
1: Ogo Olodumare e ni gbo ku si mi ni o si ni ranse ofose ni kankan. Ire ata lafi ma pade ngba ti o ba fidi lose to nbo ire o.
3: Oto wa di mo gba gode o
2: Olaju sarase
3: Adira soke lati wori o
6: Tired of listening to the same old content? Tune in to Wells Radio 89.3 FM, the only radio other radio stations listen to.
7: Efile emo yikuro Wells Radio 89.3 FM. Nibe gongon lewa.

0: e jeun pada sile nla e da kokoro ko pada fun
1: o si wahala
0: baba de bo olohun a mo ja o aye ati jo olohun pe olohun a mo ja kia kia o
1: nijo olohun wa je matizit nja ipo lo di matizit lo ja ti nyo se
0: baba de bo
1: ba so ba olohun se matizit
0: baba de bo Olorun a ma ja kia kia o.
1: Odira, bo ti bo n to so.
0: Olorun ba bo se tawon gboro mi de leru.
1: Awa na ni.
0: Awa gboro dun to ba be fenu si.
1: Awa ni ya debo.
0: Baba debo tawon gboro dun ba be
1: tawa ni.
0: Tawon wu o so pe iyawo egbon re dake ni.
1: So
0: won ko dake won soro ni.
1: O si nkankan ti o si.
0: Igbon ba Sunday.
1: Embo.
0: Kolorun je o bo o.
1: Olorun ju be lo. A lo gba ipe ni.
0: Olorun o si leyin alabosi baba debo.
1: Ya debo. Mo fe jeun.
0: Olorun si leyin alabosi.
1: Ya debo mo fe jeun lo ba mi wa.
0: Baba debo, a nko bayi o npare. Olorun o si leyin alabosi lo da kokoro oko pada fun won.
1: Oda ya debo.
0: Da won pada si ile nla.
1: Mo ro ro nkankan. Boya ko fi nu inu ile ile ko mo ko lo sodo wa di bus kota. Boya ko mo ko lo sodo wa bus kota.
0: Baba debo. Da won pada sinu ile nla o.
1: Oda mo ti bo. To ba gbo temi. Ya debo bi npa bi.
0: Oju wo lo fe ka won mo egbon e gan mo fi wo.
1: Ko sodu kankan, emi baba won.
0: Baba won ki mo da baba won mo
1: aburo baba edi baba ni
0: baba debo baba debo
1: o ti gbo
0: mo nso bayi o
1: ya debo bi npa mo fe je o
0: mo wo be wa ki lo fi nse eyan ma lo ja ni isin mara nkan be wa papapa ma si
1: ninu owo ta so yi na
0: owo awon wo o ni se lowo ni
1: lo mu ero ta fi gbo ni ile ifo pamo lo ri mu ko lo gba owo ko lo se obe sori to ba fe se obe yen ko je ki nkan eran nkan nu eran popo nbe saki ko je ko ni awon kerekere bi mo lu ko sa gbogbo e ko pe o
0: baba debo emi so toro bayi mo so toro bayi sori leyin oni ni menu boro imo o
1: to ba gbo temi
0: mo ni menu boro imo se mo ko mo nso
1: to ba gbo temi mo gbo ti e
0: ko buru to buru to ba

0: gbogbo n te da ba nse ko ranti
1: o ranti atunbotan
0: atunbotan oro yi si ni o jo bi ere ni
1: o kin se re
0: o si jo bi awada
1: o kin sawada
0: ah omo yi awon ton ti pa lekun ton ti dalagbonu o lagbara
1: injo mo pe bo se wa ni liki lo wa ni gbanja
0: beni
1: arokun ara awon okunre ton se ru e awon baba ton se ru e ara awon iya na ton se ru e
0: ah awon obirin ton se ru e wa dada
1: ton se ru e dada
0: won wa dada
1: ti o lo ra kaka lori ogun de bi pe to ba wu awon idile mi won ti fi ogbogbon para won labenu
0: ah awon yen ti e ti fun won ni tin won mo sin
1: beni ani e ah o lo ngboro jogun e o ngboro jogun e mo se wa lodo okun na lo wa lodo obe
0: ton
1: uru wa ijo mo gboro awon wa yi ko da
0: ah
1: koda eh ni pa to loogbe lo o fo mo le o fi yawo le to ba je pe e bi rere ni won lawon ebi to fi le o to e ki won se ni pe to iwo yawo atomo on ti ba baba yi fi le ni o e gba

0: kan si wa yi won ka
1: to ti e ni lo kan da si ni
0: won yi won ka
1: awon gan to ba le se gan to ba se pe oni kan nu won gan to se pe won ti wo tan ki babo to lo o ye kan ti si mo da si kan mo ran lowo ni
0: o wa je pe egbeun ogun yen gangan oni o wa je ti won mo le pa eh a wa le ya wa le lo won a mu awon omo won a so won da lai le nikan
1: ohun to buru ni o
0: o si wa to da rara
1: so orin ti mo fun mo pe kini in sele eyan kan ba so fun mi eni o sun mo mi lo ba ni ah ngba baba awon lo ati gba na iya to ja won ta won fi dagba ki ba ma ja won
0: ben
1: pe bi baba awon se lo ba ile nla si baba awon ko le ba awon kokon le won le awon kuro nbe na ni
0: won gba ni
1: iwe baba won lo si ni ki ya awon o mo sise ah oni ya je sege
0: ko to guke
1: ah o so bayi omi si le si loju oni in toju ori ko se fenu so ha
0: ade o je deri kan po ni o lo bi osu meji bayi arakunrin kan o se ode awon security alale lo ba de pe mi lo ba ni egbon ba duwo o ba ni mo fe ke ba ngbe oro kan sori afefe oro erin mo si ese mi si ngba mi mo duwo si o ni ko ye bo mo se ruse yi o o lawon igba ba loko ba hun ah mo ni kile je fi ko bo mo wo pe ti so mi ke mo o fe to mi loju ori bayi o ni ogun ti baba awon fi le ogun koko ti won fi le repete o ni ya awon de npa awon leyin ba yen baba awon ko ja lo lo fi le sasobura o ni je mo mo pe won te mole
1: won te mole ni
0: o ni baba awon ko le sa won bi to da o ni won te gugu e mole won le ya awon lo o ni gbo n dagba to n fe lo pe to e dakun won ba te ba le fo nbe o ni won le o danu ni won so pe to n ba yoju itoju n ba ri o ni nso ohun da to n da ni ai mo yo opolopo ti nkan yi ti sele kaakiri to ti sele kaakiri eh o wa ba ngba won obe to ba se wu e na ni moran ki won jawo nbe
1: inti e ti abala yi wole oni pe e ja ran si pe ohun gbogbo ta ba si yato si pe atunboto nbe oro itan ni bodola
0: be ni
1: gbogbo n teda ba si se ọlọrun o da lejo fun
0: be ni
1: ẹyin tẹ bá ń serú rẹ lóbìn ẹ mọ fègùn sórí àwọn ọmọ yín torí ẹ jẹ ń bẹ ṣùgbọn kàn lè wá jẹ pé ẹyin lè mọ pẹ púpọ kẹ ẹ tó lọ torí ẹ ti dàgbà ná àwọn ọmọ lẹkàn dọràn sí lọrùn torí àwọn ọmọ lè mọmọ pé ń tẹ ṣe táwọn ń jìyà rẹ rèé ẹ mọ bá yí àwọn ọmọ jẹ ẹ mọ jà lójúkòkòrò ojú kòkòrò ni ẹgbọn yin yálà lọyé ẹgbọn ni àbábúrò yin tó ti lọ in tó bá filẹ fún yàwó àtàwọn ọmọ kí lẹ ń tojú bọ fún ẹyin náà gbàdúrà kọlọ́hun ó bù síṣẹ ọwọ yin kẹyìn náà rí nǹkan filẹ fáwọn ọmọ yin ẹ wo ẹyin tẹ bá ń ṣe bẹẹ lóbìnrin àbí lọkùnrin ẹ jáwọ ń bẹ o kìí ṣe nǹkan gidi o intẹ ba ti gba ẹ lọ yọnda rẹ egun ni
0: kẹsin to dara
1: egun ni
0: ijo mo pe o sele be lodo awon okunrin na awon baba dan opolopo baba lo ti je gaba lori nkan ini aburo re ini egbon re
1: imi nu won gan ti je pe iru awon to se pe won se nkan pamu won ti ni so fun yawo won ko si ni so
0: beni
1: ko si ni so
0: ijo mo pe laipe yi arakunrin kan o jiṣẹ lo ba wa le gege gora o ba sasa won kan pepepepepe o ba saisan kekere kan lo ba koja lo ijo mo pa awon mo le bi re won ba so fun yawo pe mo mu nkan kan jade nu leyin o mo mu jade o won de wa pale gbogbo nkan yen mo
1: se nkan re
0: awon omo meji to bi won ni e to wa nbe ni pe ngba ti baba won siki awon ora awon omo awon ta won je bi awon la won ni awon ta ba se ru nkan yi e jaja wo nbe o la atubotan re o da idi ati tumo ni pe e ma gbagbe o awa na ba se wa yi awa na fo mo le lo o
1: be ni
0: sugbon ru tan wo la fe ko le lojo waju ati pe iyawo ta le jade toko re papoda awon mo ta le jade ti baba won papoda oju wo ni won mo fi wo awon omo ti wa lojo waji
1: ti won ti e foju won le re o lo si je pe e bi mi o ri pe ah duro se o ni ibatan kankan ni tori ntan ti se le ni omo mo pe omo ni awon wa awon wa mo e bi baba won eh e mo soro npa won mo awon e bi ya won eh e mo soro npa won mo
0: ta wa da wahala sile laarin awon omo wa atawon omo ologbe mo ro wa e je ka yi pada e je ka yi pada
1: to wa si je nto se re gun te se re kata bo ba san yin di eyin nikan ko le je
0: eyin nikan le
1: mo da awon mo go to fortify yawo boya yawo ni o mo nkan kan pe boya yo to fortify dakun e mo ja fegun tori opolopo egun si nja awon eyan afofa ni bo si se se nti mo mo ni jewo wo mo da bo wa si nda po e oluswagutan lamu wo mo da fa lamu wo mo da baba gege mo da gbon la e ba nwo awon si lo fowo fa
0: e o mo pe esu esu lo daran
1: esu ni gbogbo e
0: esu lo daran gbogbo to ba ti sele esu na ni ati nta fowo ara wa fa esu na ni
1: e da kun e ja yi pada a iwa atunbi on lagbe ton yin wa ro le yi e ja yi pada e dakun ibi na lati mo rele sugbon ti a ba le ri ipe kan 0916893 1000 ipe kan pe
0: e je o ba kokon pe wole oni oje ebun
1: 0916893 1000 0915333 4893 tabi 0911389 hello oruko yin ah to e ku orire e ti jebun ni e wa gba card oni due te fi lo jo nbe e seun
2: hello ma
1: sa
2: e fu elo mi mo ti je mi
1: ah ko si wahala hello mi eni na en ta ba mu ni sin ko mo ki baba de olu 0916893 1000 hello
2: Ekurale
1: ma oruko yin ma
0: yes ma
1: oruko yin
2: owo la bi jale la
1: lati bo
2: oita pe
1: sele wa si Wells Radio loluyale ke wa gba card te fi je oni due restaurant to wa legbe wa
2: ada
1: e seun oruko yin le kan si
2: owo la bi jale la
1: ki loruko eto ta nse yi
2: mo jawo ni
1: le mo bi te fi gba card to ori ofe olorun ori ofe olorun o sogo fun yin e bi alayo le to tan se e seun
0: e ma bo lola
1: ke wa gba card yin
2: oda
1: te ba ti ran ti eto tan se le mo ri gba o e bi alayo e seun igba to ba wu yin le wa gba
2: okay ma
1: Wells Radio 89.3
0: e bere Mrs. Sunny
1: e seun o dabo baba wa di olu kayode e seun awon lo fun yin lanfani ati jebun yin awon lo kokko pe wole sugbon won ni abun elomi e seun e pe fun wa o dabo fa ale
0: o dabi amoy lo ni to eyan ara le awon mo fe se lo na nu lagbara olohun a pade lose to nbo mi na ni Sunny omo ojojo bi ola ni odigba kan na
1: oriko
0: like kokko oriko odiju so kan ga poko nda ko
1: mo dupe ala Sunny Golden Voice Radio lo ni ri atel na ni ka fi pade lose to nbo e seun ni gogo te tin gbo wa

0: oye sa ni mu ki n gbe le ki n gbe le oye o sa nu mi je mo lo le oye ni n gbe hello
1: hello
0: Let's do it. Auntie, I do think pe mi let it show. E mo binu a ni le gbe ipe kankan mo. Wale mi lo mo prince and princess Lamuloko Sam Adelere loruko temi. Asiza atayo mi po si lori Facebook. Awon check out 1000 naira ni bi be yen. Musa, no, I wanna check out 1000 naira. Ewo titi gba ta tun padira wa. Ope pataki lowo alase ati awon oludasile ikoni World Radio 89.3 FM. Ya ti wa gangan. Evangelist Mrs. Lillian Bademosi. General Manager ti wa gangan. Ayo Emmanuel Ojo. Studio Manager temi gangan Henry. Ewo ti wa lasa o dro tanpe ni. Logo ti ba ti dide bayi ti wa lasa lo kan. O tun wa ti awon pakujujo kitije genje kitija gide ti mo jagudujo kan. O wa fun yin awon itan orisirisi. Sam Adelere loruko temi your party on radio. Titi digba ta tun pade ara wa. Remember you can simply and always call me Sadelere. Bye for now.

0: ti da senu o ase ti gan ewe aye ba wile gba orun pa o ti dase ase ti gan Olodumare o si se fun wa be a ni sokun lase Olodumare
1: ya ti baba to be ilomo omo Yoruba
0: ko to de pa bo sori nta mu wa lasale toni mo lorun amaran kekere kan fun wa o mo pe eyin ara ale eyin eyan e ti mo reti pe itan do we lo yo kokko mu wa ko to de po bo si bi nta lo laleji ke se tan do we la mu wa lale yi oro amaran kekere kan ni mo mu wa fun yin lale yi e mo pe gbogbo n ti o ba se yin ara ale eyin ololufe ikanni yi eyin ololufe wa lanfani nla ti se leri pa mo se fun yin eyin o tori yin na ni tori yin na ni oro amaran ta mo wa lale yi he o ne bo se je o sugbon sajo n gbogbo e ja mo ro won ni sore sore sore sore se mo ni won ore gbe ore pe asi ere gbagbe
1: eja agbata wa larugo eja wa ni sokan
0: won pe mo wo pe oni sore sore se mo ni won oni ore pe asi ere gbagbe bo lo ti je farabale wa nkan fitile nkan e mo pe lopo pa awa eniyan a wo pe mo si ni kini ni kapa o o si wo mi ki se ni bayi lore ki se lore ki gege se pe ni Olodumare fi kini chinki mi je ran lo je se lore o da o ini o da sugbon be eyan ba nsore ko se mo ni won tori bore ba po ju tan ebi ni da bore po ibi ni da ore se pere asi ere gbagbe iwo to se eyan lore loni eni o se lore ohun boyo wa ti se lore ti pe owo to se lore o ohun ti po se eyan ohun lore o sugbon asi ere eda nikan lo le gbagbe pon sogun lore tori nigba to jun pongun awodi re bara nibe tori e mo se wa fe fun wa loro amaran lale yi e mo sore fomo lakeji tori wipe ore te eyan ba se ninu ile aye yi o le mo kesan re sugbon omo re to n taro omo domo re lọjọ kan wo kẹsan re nibi kan to je pe ngba won ba wa wo eyin wo won mo wo pe se meni ri Olodumare lo ran si wa latari ore ti wo baba abi iya won ti se fun omo lakeji Olodumare fi ran ti e na awon agbagba won bo won pe katka komo olore gin koto mona mona o si tan na mole awon agbalagba mo tan wi ko to de po mo olore o jin koto mona mona o tan na mole tori o ti wo pe omo olore re baba re ni se eyan be mona mona o si tan na fun ko si ni le jin sinu koto be ko si ni jin ofin aye sugbon iwo to nsore na se mo ni won o mo sore aseju ti o wa bu o lowo mo sore ti o bu won nipa tori layo de orisirisi ore lo wa elomi ani ore mi orekun mi ore mi ore mi to jobin olohun fe mu orekun afesona re wa ko si le mu lo le won je nje ba fun ko lonu yara mi ko fi gbalejo ngbo ba lonu busun re to fi gbalejo tan do ba wa de pe sele kan sele ti o je pe aten to wa ti alejo nkan kan sele laarin won to re eyan kan mu te eyan kan si wa nle boro gidi ti awon olopa de tan ni o mo salaye o wa ko eni ti o mo bo iseleri Olodumare o mo ni jari nkan ti o fi je pe ohun nikan ni o je leri wa o isele laabi ni ko godo sele si wa ti o wa sele to je pe ngba won ba ni o meleri wa o ba mo ni olohun nikan leleri mi olohun nikan leleri mi ore lo se o ore lo se o sugbon ore ohun pada dibi eni mo se pe sore sore se mo ni won ore to ba mo po se wo se ti n ba sore yi se ko ni jore ti o bu mi lo awon elomi ore won se o boyo deni ode ni o ise ode ni se e si mo pa awon ode ararin se won na ni ban ti won edegbe ode lo en yo elomi wa dakun sare ya mi ban ko bere pe bo lo titi e ti je igba wo lo bere si degbe ode ki le se o gbele lo boye eni to wa ni to yabon ohun o lo fi se elomi suta se mo pe ngba won agbofinro ba mu se mo pe yo kan en to sore to ya ni irinse ti e ti fi n degbe awon eranko onu igbo na se re po re ni won baun eh eh bo re ba se poju tan ebe ni da sugbon ore pe a se re gbagbe eni to so re fun na to je pe o na o ti pe wa wo pe se won so re fun mi ni ah emi o ranti ah aiwe eni be yo ba gbagbo pe a se re ni wo eni be owe ni o ore pe a se re gbagbe owe ni yo ba gbagbo pe a se re ni wo eni be ke se mi mo so o awon agbalagba na so be
1: gbogbo mo ndaye o gbogbo mo dudu apata
0: eja mo so re fun omo lakeji sugbon mo ru ore to se mo so re ti o debe mo lowo sugbon so re ore to ba tun se mo ni le ti po gba pada o le se loni ko mo ri gba sugbon aromodo mo re o ri gba lojo kan o le de jo kan ko mo re kan mo se nkan kan nikan se ran lowo ni o se wi fun pe bi awon obi re ti se ni o pe kan mo se lo nigba to mo won ba wa kan se pe ah nkan ba esele le wa de pe ah ah eh bi mo tin se na ni mo se lo oda ebe ti mo n ba yin soro ri emi na le ri temi lo je mo fi gba yin lamoran lasale to ni o e mo penu omode mi run
1: ipade
0: toro omode pon agbagbun o nla fi dale ife sore sore se mo niwon sore o sugbon se mo niwon so lale yi mo ni ibi ta nlo opo sugbon awon ona ta ya lo fe da be epo ni koko nu e a fe mo pa won ona hun ya ni koro kan du nibo la nlo lale yi ebi a nlo na lo ni se pelu oro ti mo koko menu ba be oro amoran e ti mo koko menu ba fe yin ololufe wa o lale yi ona ta n gba ranra eniyan lowo laya tijo onla yanana lori eto yi awon baba nla baba wa ma se ran lowo funra won laya tijo yoruba bo won pe ajeje owo kan ogberu dori agbajo owo bayi la fi soya pe emi emi e mo ke baba fe soya agbajo owo lai so pe emi a emi lagbajo omo lagbaja a ni mo na ka pe emi emi emi ara o agbajo owo lai mo so ya pe emi emi tomo ti abi to foja aran kan to foja aran pon emi lagbajo omo lagbaja agbajo owo la fi soya yo ba se gbagbo ke baba mu owo wa mejeje ta ba fi wewo bayi in lowo fi mo e mo pe baba fe jeunu tawo tan ganran a ba ti bomi sanwo dani e baba mo wo kan tan fo bayi e won wo pe koni mo sugbon baba wa mo mejeje ta n papo mora won ta fi n fora won bayi ta fi n wewo ni owo lo fi mo be si re awon yoruba to gbagbo pe igi kan dondo bayi ko le danu gbose igi kan o le danu gbose yoruba gbagbo be nitori e ni won se mo n pera won jopo won mo n kora won jopo lati ranra won lowo asaran re ni lowo nbe laye atijo koda o si wa laye esin o sugbon awon ko kan wa nbe to je pe awon mo sin pupo nu wa ko ti e ye wa ayanna ne lori eto ilale yi
1: olodo kon darara omodo to san mereke tala
0: ona pataki ta n gba seran lowo funra wa laye atijo ko sese bere ke se n to sese bere lana abi ni jeta a mo seran lowo fo mo lakeji nle yoruba o ti wa tipe tipe lataye awon baba nla baba wa ni papa julo se mo pe ise akoko awon baba nla baba wa oni kini o ise agbe aba n korin a pe ise agbe ni se ile wa eni ko sise yo mo jale tinati en yo ise agbe oni se awon baba nla baba wa to je pe se akoko won awon se mi na wa o ton se laye atijo o akopo ise ni o ode ise ni o alagbede ise ni o amokoko ise ni o bam bam bam la won se to wa laye atijo en yo ngba mo da ko amokoko sa mo wo pa aye me o aye yo da gbogbo o da lori se se bam nla won se aye atijo to wa sugbon ise agbe nla mu bi ise akoko ta won baba nla baba wa mo se to je pe to n ti yawo atomo won ko won re oro oko won ko won lo soko won bayi ti won ojo lo mo sise laye atijo teyan ba se ni ebi si ni oro re se mo ni se mo keri mo ni se mo no se mo po si nitori pa awon omo re atawon aya re won se ran wo wo fun ninu oko won mo ba se ran lowo nu oko won le ba sa won bi to ba ye kan ti ko be ni o ibi o ba ye kan ti keri oko ni o koni nilu ati ese mo sanwo fun awon agba sese awon alagbaro ohun eh awon ebi re won ba dokande won jo se laya atijo sugbon awa lowo ona ran re ni lowo mi yato se pe an kan won ebi wa pe ewe jajo sare se kini ko le ya awon ona kan wa ti awon baba nla baba wa ngba lati ran ra won lowo ki ise oko le ya ka won ise mi na o le ya ki nkan le rorun won won tun wa mu ki ife ati isokan ko joba lokan aya won ko wa laarin won won mo nife ara won bayi eh to je pe ah won si mo bi lagbaja sere won le lo le lagbaja loni ti o si si laburu ife mo wa isokan mo wa laarin won nigba na orisirisi ona lawon baba nla baba wa si ma gba lati fi seran lowo funra won lorisirisi pa one ni won ma gba lati fi seran lowo funra won boya iwo papa julo pelu ise o ise agbe torun la koko se nigba ti mo nso yi o na lo si fe dabe ko mo fa saba anilo pe ke eyan ran eyan lowo si ju eh ise agbe laye igba nso yi o lo dabi ise teyan o ni lo ran lowo ju tori eyan kan o le ko eyan kan o le sadede joko ko ni ewo loni ah ebe ti nko irin webe ni nko lori joko lori duro yi nko rin wo sibi nko rin wo sohun nko rin wo soke beun ko sese eh afidoluwa re o ba se la re lese loko eh tori e ni akoko igba na won ni bi won ti ma se na lowo funra won to si je wi pe awon ran lowo yi yo mo ki ise eni to ni se ohun ko tete ya nkan mo nkia yo tun wa mu se ohun rorun fun won a si tun ma je ki won tun nife ara won si pe ah emi le se yi fun isokan tun wa joba lokan aya won.